toka waka o tēnā ndomo I chese muduna mbitu e na sere o sombo sengamanda nai loloma. I ke mani nange ngole wo mai ni raita pinakana nama ni mpola, ni maroroya, pambi mbiti ube ke mani na ngole tiko mai waka seasonal work, me wawa kaiti waka tiko ene na vidha na madawa saoti ni etiko na ndui ndui ni o ire rakilai ni rongole mai na seasonal work, ke ire rongole mai na private contractors. Etiko na ndui ndui ni vindindinaiti ni matantu COVID ki New Zealand ve ira na seasonal work. We came in back and ngole mai na private contractor. Ya wili kino came in na viticulture, horticulture, na mai dhava ke na tapani ni teitei ke na longa ni veikau. Dua tani na koto koto e toka we came in kia. Keni mbale mbale ni ka toka na nona pa matala na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumbomola. Nandu indu e tiko ike Ni o ke mani na ngole mai na seasonal work, ke vindindi na tina maten tuko ni selandi ke viti. Sa pakanta waritu na itubutuwa, membaleta na nomini ngole mai, na nomini main garabi, e na panua ni indutuki, na panua ni tagadaka. Indu indu iti ho veira na lho mai na private scheme, or na private contract. Ni kena low rei dake mai e sona lenga indo mai ato, o kenda na Fiji diaspora meka, Wambimbi na tambana ni Viti Council, ni kitondo ndikema tiko na Fiji diaspora I New Zealand raramba. Kitondo makailoba ni kune tiko ni ndua e rua tiko na standards. Ndua na standards na nonra uira na seasonal workers, era tiko na loma ni vendi ni dati ni matentuko New Zealand ki na matentuko Viti. Kikemi ni nangole mai na private scheme. E anapanua e kereitu iki na mani daungarau na nanomani I mbula ni o ngole mai bila to ni selandi o ni na numbeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora o ni na seni kune dake mai kina e ndo bula I e lebo na itutuku e suave ki mai mina sa tiko makawa tiko e Aotearoa ni selandi e na rawa ni ndikewa e sona I mui mui ni sena soa ni vinaka rani kune na itutuku ni ngole I balibile wai se suambeka na Novika e mbiu mai e na newspaper ndaro ni reidhi kia na e sona I tutuku. E senga sona ni rongo vina ka. E ndona panua e kere itu kia na muni nganga rauni. Ni tango maki ke muni, tango maka na muni mbula. Mera marau irna weka muni mai na nuanda bunu olomani mai viti. Ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko. Ka vei rei reidhi o kenda na tiko ongo e ati.